Adi nyina sutum for at no no. Onu no puta nwuma fefe bi woni nsamo. Obiara ni ugbezo beti nwuma na free ni

Jesus. Eu rade do ayawe sane prawo. Eu rade amawangu. Wa ma woni ma nwasie. Wo sira na rade de prawo. Wa kwantu onu de prawo o ye ni ye. My sister. Ye asan. Enuna eba ti faye ni ye. Na de achiri no. No wa fa se ni ye amawo.

sika ba ba ba ba ba ba ba ba ana yo ni fo na so no brand ho ase ada na ka kre ba wo nsami wo ma ho so sa.

se wani anje esansa nyankopon esane wa mane anje sa wa mode ababo ho ba ma wo amasembe Nyame asase no ode bakọ awie ye I'm finally the time for us afa ho e bo de nyame aka afa ho na na bebam wadwe no sa akachi na se onyankopon a onim kukuo ma

Oi, amici, sono qua. O mie kwa mao. No, ti ne nmi chere o. Ani mi nyam kan, asum jan kan, sa wuti akra24.com. From unia katan zo fele fili anto akra24.com. Na obaye enshira. Madame Tefo yina se. Ani mi asama mi deja o se. Me pasa wode kwa adwendwe mu. Sa wuya wi ase japade nyina na sa wo pere wo kra.

me pese ena na dwe wo de kwa adwendwe mu sa wo ya se japade nyina na sa wo pere wo kra me pa cho bebre mfa so ben ena wo benya sa nyumi sire wan tebe nka bie wa o chira ma ba medine no na mo mdedo na from sa saka wa dwe na ancha ana kristo maya to sumenu aba ena na dwe sa kristo san na num nyamu a odofo obekobi ana onyango bonchira o na ontine nim enchira o bere wasi bebre se wuche akra24.com ene enumre enchira obasa tebeka na mom fo video na ya na wacho pepe pe prophet dal kamwa o baba tnasi yero bom pa ebedi mpa e banu mpa e onyame adomo adakwa ya da so tiasi ebiniza de ya media bedui Yeah, then I see.

bitter so ni mo he sa se mi sia mi kwa mo aya di daddy di daddy mi kra sa mi na na du ma ti ga ta ta ga my ko.